Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris aussi du singai. Otindi mokanda na kisasa. Monsieur otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman e swingai. Nalinga ki dayon na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tekisi yango epa yorgo. Po aziki selangai film wana. Mamu, kumangai. Ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, kozae mwase libala. Okamu sakanga. Na mono koza ndoki. Ozae kinse kwa. Ozali monyororo. Mamu, ndini nakolwa pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple, ezalite. Awa balo vapo ngana za ndumba. Na ako tambwa na mwese ribala. Yangona

0: nọdị adọ etidido nye ewa dọ kwọndọ ba dọ dọ nwumiri mo sewe o ero vive nu mi bo mi nu mo kun edo mi di ope to osisi re
1: gan chito
0: ka de to pa pe obi e ka nu si bo nto gbe nu yi bi si si re na che nu yi ta fun abi de onko do nu yi do ini ko radio ini ko we na ko ti apa ngulu itan afo ma o na ro ko ona ya amasi ki soji ya
1: amen
0: ki soji ya e ka wa o akuna bro meji na che o me ndo asan masin le o ana mo we di me o me ni o ti we na je bura do mo da gbe
1: ah kwa di tuwe na je
0: do eh do radio to pa o amasi we ta bo ji ga
1: we
0: ko no to si ko ni o gbe san san ka wo san o ku o mm mo pli gidi we mhm ndo a hen wo mm I don't permit Kaka, sorry. No, not boy. I cannot tune the other wagon. The rest of an abidio, middle whole home and sins. Yepona, do come, poem, blame me, son, do home and sins.
1: You're not dog blaring in a demon, yaho.
0: Well, home and sin, or don't blare soup,
1: gigi.
0: In the whole waiting, but she does so credible for me and what in the mania. They don't more go go. Do do ho bo ho wa ibo me bi se e do un yami o me le ah lewe dia ah lewe dia me mo ko te o mu no ku ton gban ah lewe dia ina puro wa lo to me lo we ka do ru me lo wu do we le nu mo je ka ti ya
1: ganji ganji
0: do nu ai wa lo adu wa lo de no jo do abe
1: gbere ko jijo man dama we sin
0: no do ama jijo pele ya
1: jijo man dama
0: nu adu wa lo de o wa lo nu nu me ji kaka I be ma ru po do e don wa do wa lo eni wa lo eni o je mu na ti ko ara I beto de ro beto example o hin na ko do me ni lo a I beto de si ko do wa mu do akaru a ma do ko me si a e ro gbogbo mu bi ti ra ku ma ti fi
1: kanji
0: a do an do fifa do agbasa mi a do fifa ra agbasa mi o ana do bu de jiro kristu me so mo ma wo e pe nu bi wo so mo ma wo ra ikugba jinu kusi po ikugba po so mo mo ko ra ikugba jo ma wo da bi sese cho e se si ho me de me pe to le no si yan a ma vi chile no e si ho me olo e yo no ho me ble ma u ton go pe to si pe zan ji o e do mi ka no tun we no yan a cho mi no blo bi e no je e na mi jro do mi ni wa dagbe e na mi jo do mi ni wa yanya no bi chele no mi pon eniyan mi a do ko do bo na iku to ro mu e wa mi de le bi me so mo e da pe to nu de blo o wo wo wo wo e ara se pe to pe to nu blo kaka nu blo kasa zan do ko do po do do gbe me fi chi wenu le bayi ma o me
1: kanji
0: o fe te da ho da ho le e te o tu enu blobon ro anu ai kuma ni fi kaka o ana I ma o me ni do me o mai me ho ai no ve o nu mi kwa so e de o me ti si fora e kuma ni fi
1: hold on ma hold on ma
0: e te nu ate do me o te do entreprise me o da so ko ton bo nu so ko ton nu why ma o me o mere go re je finance bro prepare don pon pe ya
1: e ran pore o
0: e na dro ba mo lo touch e sin le di e na dro ba mo lo no che sin le di ni o ka lo ro po na iwe pere ya je si on o gbon fo reso wa me ho le on lo kan le we nu o de no blame do ku do gan le we nu o de no blame do nu ko
1: o ran do fun gbe mo
0: do nu vovo enu yin do ro e de ne ni de bo anu gbogbo enu mo nko ton no yin enu lo po o de mi ro mi mo ele enu lo po o a o inde ka ro mo yin we o bi na tu ro de mere me do ho mi sin o nu ple do me o me do ne a ko ho ton me de bu na no di ho ton a me le na no mo ro me lo ti o ro ho do o ho mi sisi ho do e de wa mo lo pe ni me po e ko ro ko re be de no fale o ide ro ayi nu sudaho bu ide edu ayi eto ayi to eto ayi to bodo wanu eto ayi to bodo wanu wo ti wa ko ro pa pa pa ko wa to amo solution awe
1: amo siko ah
0: o kinyero nu me a o de ton a me bi na kite bro lo me ni o te to e de mi ka tun e lo mo e te to e mi ka yo wa nu o si teme
1: ko kan bi o kere
0: mi do ra yo wa ba mo grande decision le o e na no ze wo yo ten di ton ba se e wo yo pa ga ye
1: ko ma wa
0: bo mo ni choru le o e na no ze ji yo ten di ton a mo ni choru e na no de we do vo o a no mo re de mi do vo cho nu da ho e mi ro fi o so ma fe toy turu ma do toy nu me ma po cho wo be ho ko ro ti a ko ho me a aka ho bi ro ko wa a tin le ko de gbon a bo ka zon me bi a ka zon me o fi ti a ka de de me de gbon nu e bi da pere te wa nu ro present to me mi ro grand decision ti yan a bi ro sajo mi tun ni ro sajo a me mo home si home blessing mo ka ro suru bi o ero ro sajo
1: e mo no gan le
0: a mo e ro mo gan ji le bo mo ni amo ni o bi ki a ka le mo do ai do bana le le do nu to bo le fo do
1: asona bide
0: me no do mo bo ho me si mi bombo kwa kwa bi o meni o wa henu gbe do ai ha de me o ma do abi o wa do ai ha mi o bi na bro ni we wa do ai ha mi o bi na tre ni we be na e ba mo i ha do tu to i o ho e khale ali o bi se se come si ste come si wa le o a do nu bi bi a mai gbe to be si so ko ro kon to ya bi a mai gbe to be si pe ho ya bi a mai gbe to be si khale nu ya ya mai gbeto e si son hawe ya adobi bogo me si wa o nu bi o eran do ngo se asan be de mi le bodo ko me si tin ho bo ile aro emission de blue o radio to pa ji mo bo mo e ka ho bi o me be do e do ho e ka ho bi o me be mo do e o kan lo me jon si do ko aro ko me si rote ho me si rote ti ta ji wa nsere radio to pa TikTok di o nsere o mama di we do ho mo e je bi ton ji pe lo do lo kan lo mi don ko me si o te ko me si ka o te o ho de no tron ko me si gudu okun ni o
1: we do da do ho ganji ganji ganji
0: mi ka o ko me si si ho mo no ah ho lo di pe to da gbe no lo ho mo mo pe to bro kanu kanu do kan lo mi di bo ko me mo ko to anu si hun gan ho hun ana zede to yaga bozo tedo o neno dogbon na duko nu ede mu oton e don se tedo aga de ona tedo nu to e nu oro aga boro to se kole do o ayo po ti pacha e ro nu o me bi wo no tedo aga a tedo aga san do kwa kabi basi bo un do nu me e won si re won si onu me e te si si won onu me e be si gbe si pe an kenu wa a do ibi fun we e a cha do ho wa ni a de me cho me fo a de me cho me fo me no do ho mo no ho ha ha ya a mo no no ho da ho da ho di si te ti a e a ti pe si e na ti pe si wa me esprit de cole no wa no ka o e na se we do so bo grand decision le me aso when the whole wa o a mo pe to de fara pa za me o gbe to eni o ki we run sonu na a ma fara pa za me a ye ran sonu e pe de a do we ni ze nu we o won bi na je gbara gbara gbara gbara a se nu o le o gbara gbara gbara gbara gbara gbara mu we tele bi o ina no ha ya ha ya mu to le na ni tito wa ta bo chi gan bi o no vide no sin ho me abi no vide e jado ho e ro yin ro ho jo ho do e ah a se ho o su ho nu kon e na ka ho bi o me do bona ka ho bi o we de su na bi de ho ro po e na kan bi ro na bi de ji ye ki kan bi o ho do we de e de un ra we Ude wè wè wè, asan bide wè lè wè adò. E wè mè wè finè wè wè wè. Asan bide wè wè wè wè lè wè wè wè lè wè kan bide wè lè wè adò. Bide wè wè wè wè lè wè adò. Mè wè chè. E nan se pè wè nan se mè diyo ton. Wè nan nan se mè ton. E nan chite. Mè nan pò pè mò de. Mè mè fè ton lè nan bag mò lò. De wè se wè diyan, de wè dò wè ton. Mè diyo wè sou dò wè ton. Abi de ho wa me oni comment si yan lo tutu ebo ma utu na lewe ma utu na zewe daga ma utu na zewe dobro nu suda hona me do fere igbe to pele o apon ese do ko igbe to da wa
1: ko kam yo kare ne
0: ko kam yo me do fere igbe to pele a kwen ye se do wè kwen gbeta, an toli ne gbeta an do si nou me ou, bo nan gbelo ma ou tre gwa. Wè kwen ye kwen nou kwen mi ya. Abi mouti do wa, ame o jo me o do wa. Kwa men si yon, e inda gbede bo a nou vichere. Me de lek si, bo nou yon nou ye, ta yon do kwen kwen nou yon nou ye. Me de lek si, Chowo na yon yon yon aro kwe gban, yon aro, yon aro do besi se kanta. Do mo di yon mena kabe, ah, yale jin le den se kanta yon aro, chowo nou chena wanyo a. Mou vovo di yon emisyon a ekoun man di fi. Mi blok aro kwa vwa ekoun man di fi a. Nou kan e kwe ho, nou yese, petron sa si a ya, si a ya di. Mo che tokun dobri de me bon kamero tokun de je o sien ni onje sare mo che tokun a e sare de undo ma o ma ka se awo je awo mo ro meno si sa bo je tokun o we de ma o ma ko nze ni o chito ya na sabo du a ho ba ya sun pompio na ro nja je se o sin de a o ku be pompio bo akun se do ko dia Nou teme teme we, mavo mavo, mau mau bragada anon zede niti. Mi nou vede lo de me di o de oje mi di sun anon se. Mi si mi yin do po wa, nye po vive. Mi yin do po wa. Ma wo nou wan me de le zan zan. Bon wan me de le vada anon. Nou atu lo mi le kou kou mo zan zan ton wo. Atu lo vada anton. E mi do, nan mo we. Tanda. Bo nou, nou ka imo, bo, ou, a yi peto, bo, kwe kwe jen kwenon sa. A lo jen kwenon kudu a lo men. Nde nou yon nou wek pere ya. Nde nou yon nou wek pere ya. Ou, Able lo, amon kobo do de ou. Ta gwe ti gyan.
1: Yo kobo ito siwe?
0: Able lo, an amon kobo do de ou. Ne, wè sou a wan, mbo akar o kobo de yo bo di do de ou e o. Ne me de vo man amon bo do de ou agon.
1: Tante na yon ado?
0: Yon ado, me de vo to yon ado to yon ado si. Gan waw, yon ado to yon.
1: Kanti.
0: Mansi kobo me we yon ado kaka. Yon ado bo kwa pro de me lo. Ayin peto, nwe aduo, eni kpewe, nwe aduo, makana kpewe ya, di ama janua, ewe ana anora ekun manjifi. Kabi, na heme lo ton gble, oche nanyo, pide agbowo tue nanyo, ana fia kpa kpa kpa kpa kpa kpa kpa, eka nanyo we ya, amu wedi lo kome, da gochi nga.
1: Bo enadi nwe nale bikwi, hojen kawe ben,
0: hojde suwe. Mi do na tekmo, Bon, mi lè yon jè, gbe mi tolo mè lè vòsi gbe ou a. Mè dè nan do a ou. Ta gbo si jiga mò lè gbe ton ti a, gbe ton yon mè. Wè tè nou tè nan ti mò. Nè ndè yon man yon nou mi a. Wè tè nou e, dè ndè yon nan wan yon nou mi.
1: Kambi yon disu e.
0: Dè ndè yon, e yon nou mi a. Wè tè nou, dè ndè yon nan wan yon nou mi. Wè ndè yon do ndè a, a do vivo, nan vi che. Ana mo kame de an do to kanji yo. A foto ile kwiji yo. Ana mo kame an ya foto ile yo. A do fide bo kwe ibe yo ye da mo we do kame. movi ndo ndiane do udia de onyonu ya hodo gbenja mhm ba ro pe to je lo mede bo si pe we we a se pe to e mono tire do mede bo si pe u e lo no gbenja we ni ni ma si to ya kaka san san ni o ko kan le jan ko be ko si ko pe da si to a ogu si ni e lo san o aso ya je wa ko wa so aleko anu afochi lo kuji na nya e su pa si to ya ni anya ro atan ma nya mi ko si to so o nde la si to ya na wa yo ro fi ya na mo ro kan me da wo ti ga ro ko me mo se do ya
1: chede chede
0: dio e ma o ka do nu ebi de ka do nu ebi o ni de anu du zan zan lo kata to me dia ko te ko mo un timi to ene o bro petit déjeuner mm-hmm. Dia lo nuwo mm-hmm. Petit déjeuner o glory we me ton dia lo nuwo mi di o a pe wo du mi di 13 ton a e o ke ne so wa a du du we dia di o juro ya dia ma ka juro mo na no a we a wa di lo we ne a do tan o a le no wa no supo we ne a ma so do tan no we no wa so no supo a e lo pesi e lo di agenda te na lo le an bro bran bro le bran bro le le an wa bran bro le bran bro le mo nu yin do ji me de a yin peto bo comparaison di ho lon blo ana compare peto ho ho o mo na compare peto yo yo me bi na lo besoin te na invite we a si ya va do ta me bi a de ma wo ma u ko do nu ba pe lo di o container o yo a we beno di dewe bon iwe tabi promotion abio azome on adu grande boy awe do kaka kan me petit déjeuner wa du bien kan me wa na ko be valise me yo ni e do ko yo andu an registre wa de lo tise ba o be sun gbogbo kaka an be mi na dije en 11 bradu ni ro ko me yo e kole yo avion ko wa an ba kuma adu an wa bo na ya obio avion me bo di do me wa de so ajuro wa do poropo wero kan ton me a ro nu kon yi pe le ka so si na de no no gbon da yo so si na de no no gbon wa o pe to ja wa nu yi ta wo ti gan
1: pe to era wa nu yi bo mi ro mo je me ni na turu mi to re be kan mo je me te ngbe ju bo mi ni na ro poropo mi ton bo na pon mo na so do wa so ran
0: eh we wo no ti te o so no wa da yo a so si wa ko to me le so ro de din o so tun ha me le bo tun fi de a so do o pe to na do ru o esu e ba gbon mo won yin o do ji mere mi no compare be mi de le ton
1: do mere foto wa
0: do ton po wa no mu vogo we we e no po wa
1: mese mese ka dabe
0: e ya kala jire do u de wu nye di on na no jire gbe zanche do ne de vo wu de na no gbon ni akuno ikan me ni akuno igbe na ni dia dio ma jo ya ne ababra no ta go chiga
1: no cambia la corpo
0: ko cambia da
1: no biro ji je we dia dio na jo yo we
0: est ce que we so a do confiance do we de wa
1: e do ma do confiance do we de wa di do we de u de bo a
0: a do mu sai bo fo mo do fo sa we wi ke ro na yo
1: a fe o pere
0: a yo pere de don bio me na no do pero ma wa wi te mi do na
1: yo e comedy ne
0: ayi gbeto baja wa ni wa muro mero ti e koru apanda hoyege amu apanton apanda ho edo kabi awa bo muro mero jo kan eyin da so e lo me atu fi de be sin wa atu fi de be sin wa o fo no lo nu bi o pepe we pepe we de de atan kun gogo ana benu bio peri peri peri peri we ajo to da ho ni o de amodin o we be de be ajo gbonu we o ana da ba
1: kanji
0: pa mi da ton enu ko dai e wa je aizen aizen o wa je tene tene o wa je wewe e go si we o wa iko wa ika ton opo ka ton opo o ji en go si di wa ika ton san wa mi le gidi oga ya besin fini ya Bolon tire don web na ya karo po vlam. Aja ya karo po. Ta woti nga. Eno ya ka mwa.
1: Hode ube. Hode utaw.
0: Aja yinu buna yinu bre bre bre asonro po asonro po. Bre wa asonro po ye tel gwen fi. Nye umu ame. Na donu yiro jini nwa inja yin beto. Bona yinu tipe. E te si prom de mi no dodo ay fuma ji file yo. Ana besi kwa kudo ton me. Kudo ton dobe.
1: Kaji?
0: Bona biyo de bode uwa me. Bode bona a jesi ne. Kaka kawa yaga. Chwa yaga wa dwa no di prom da ho. Da ho e so fide yo.
1: Tantantant.
0: Bo anando bo ado ko a me lo dipin da ho le re do e he na no tele ten le me no bo no vi we no wa jo pere pere we ti we a be o ku ti we a ko a ti we a lo zo teme teme de de we ai me de a mo ro me lo ti o bo a je fi o a tun fi de e be sin o a tun fi de e be sin o a tun fi de e be sin o mo do aro fini atun fini be si ano biche na do nu we do nu bi o dede we ero la plupart des grandes réussites ont commencé modestement no biche dede we anabe petite activité petit commerce petite audience nu bi o dede we nu tata jina ro holo eti bo nu be hodi do gbeto gbeton nu e fi ha o gbeto o bubu e de nu e gbediyan nu we ni nbe o gbeto o bubu mo ko ton de nu a e ko tun lo mercredi le bi be si gan wa dade 10h30 tata jina o e nu ro hajo topa bono bon mi demi na blogbon demi na no bon belayon gbeto no wa kanu supo me supo no yo mi tata jina ndo aso bawe edo nu eyo we o inu mo aso wa se nko do fi mi no no do po po santo mi ton wa nji bi fe mi ton le o wa se nko che do fi ne mi mo aso nu mi e ma ye gbe ne dago ti nga egbe diyan e lo fe wi tamblo e ne lo lo bo fongwe me
1: fe wi tam pe kwa tonu kwanton
0: pe kwa tonu kwanton bo tata ji na lo ko ro haje to pa ji fe wi tam me na bi we ka haje pe se ji che se ji di mara tu ro me lo ron do ko ro haje to pa ji diyan me na bi e we ka tun ti ve wi tam we ndo me tupe to de dimbo e gbe we ro pe sese we
1: kuro mo
0: gbe to de di bo e gbe we ro pe sese o fere bonu o e la ro ah na we ro do ho di o fere bonu o na no se ko di do ton e tupe gbe nu ro ho a e la je ti to ji chomo na je nu
1: boy
0: no bi chele un ja do mi ro nu bi o de de we et donc le plus important est de commencer dero tajio ewe ino aduna pe ama bende a asi foa abe aboka babana foa sonro po nui ino jimerero nwe gbowe nwe wairo akuma jifi yovoro eshek nwe oro esheko meleka tono nubo meyo ewe ino ayinu kumo meya échec en leçon. Mon pauvre oui, mon vichy, voilà, finou, alors, alors, belle au tare, alors, n'est pas blougon. Moi, y a pour tio, de y a un blougon en amont. Et donc, l'échec est souvent un professeur. Mon vichy, là, nous, bouillons, nous, bouillons, mais si vous êtes là, bana to atun na ro so a ara lo ki kan bi owo re te o tu eyin jiwe nu mo nkan ton ka jijo do e te o tu eyin jiwe nu mo nkan ton ro jijo do e mo pon we gbe we ja bodo wa e ja wa nle nu ya denu o wa gbon e no fo mu mo a mo pon we gbe we ja bodo wa wende we ka o ze ho mesi bo he bi plena o ze ho mesi bo ba pa tu ele bo di do a je ton lo ya itu a je ni mo di o di o ne mo ko tu mara o blo bon lea mo ko tu mara o di a fo lea mo ko tu mara o blo bon lea no vi mo amana ko ron ko tu a ana to mo bi de wa ya ku ma di fi o no pome e we ro yin nu we e we na zon bo we na yin nu pome to da ho do so ayi gbeto no vi ba ro gbe ni fi o gbeto na lele do e le bi sese o de leti e ro le person positive e leti bo yin gbeto o ye de o we na yan zo e de ron ni e de ron ni nya nya Nde na nyon kenwe e denoni. Edo le person positive encourage. Ede o, amuro, kakabo an jayo. Ay mome, moko tina lo. Nde maka yuwa yuwene. Cheme. Cheme. Cheme. Daito. Daito. Daito. Wende e deno modon wewe o. Novi. Ana daito. Ana daido wa mo me de bo mi ra so ko nwe me de reti be no yo ro person negative so ye de no no ni ta me mo ko to je no ya u je mi gbe to ta on gbe to o ka ti ben dis ro mo gbe to dis na person positive gbe to ka ti ben dis na gbe to negative cela te courage les personnes négatives découragent. Les gens ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Nous manquons ton dedans. Des bordeaux, vous autres, là, nous, et vous, et j'ai regardé, moi, et là, moi, et coup, moi, et en bien, et là, pas terre. Et là, mon moto, et il y avait un lobby. Nous manquons ton dedans. Et là, j'ai mis la route au coup d'autant, et là, j'ai dit, donne-moi, et dit, à moi, l'autre, tiens, à moi, l'autre, tiens, à moi, l'autre, tiens, à moi, l'autre, tiens. Et j'ai dit, découragé, et j'ai dit, avant de la force, mais elle est là, boue. Quand tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, omo okun su ko obi o gboro tin yi kun mi le mi bo che ko bo abuze ko re po awo mi okun go leko wa o
1: e dai ni be so
0: o mi to wa bo ka mi se mi sa mi le mi san amo cha ki ro po bo kon to omo ona se wa do ke so pu ko mi se joko do omo o se ya ji to mi o he na joko do omo o he omo na wa ki ni to apre ai
1: oho
0: pero mi ro fi de mi ko si o fi onni de mi na se se do mi bo mo ba mo ni mi na ni mo o nga o se se do I want me to be a senior, I mean, I got a lady. What kind of ill? You don't have to pay more. What corner so I? They in Dodgy Meddy. They in Dodgy Meddy. Oh, I'm on Dodgy Meddy. Melo, you're a man, you're coming. You do your way, but you're a man, I'm not cooking.
1: Can't
0: you? Oh, you know, square of square of square of square of square of square of square of square of square of square of square of square of square of square of square of square of square of square of square of when he had gossip in your red do what day, you made a home, catch a boom, even one salmon, Utan, Kaka, but Thomas and only young woman, better they have bought up till I don't make ya. Chat me book, I told me a silo tongue, bond on in their bed, you know, huh? No, you know, I didn't know my yard to work, Manton Dunia. And I don't know what we talk about doing. No, my yaw boat to have him, or cotton or more as only a better superman. It has not a boom. No, my yaw boat to do a. Another moon knows it to ya. Another moon knows it to ya. No, dear, I don't know so to your window. I know so chee. No, so chee, Nick can trade away and say me. No, dear, I mean, as a crown watch, you remember the crown watch, you know, yellow. But what can you do? I can't go on my road. Chat no more. I have a good traffic on and with me. Now, be a kayaza. Tell us in your way. When I catch you poor. And I don't know if you're a trade of to can twist you where it's your. You're a blown one. You're a muscle blown one day. Oh, come on, go along. I want no between. I'm on Yankee. Many there. But tossing who will like Tommy, I a quick I don't do it, and I have to quail. I don't know if it's a quail would blow now. No, we kill it. We will miss you. We will go see petals in the middle of petogon. A soup. When they cut off Mondo, it'll be those yochi. A cut off your jaw, at Mazza, my yaton, my lava no hobbia. Buffy, I will do for you. The other female, old women, monk out of Boy Pommy. Nous contonne et qu'à considérer mais ouais bon père quand on a déjà un grand besoin quoi vous avez mais à trop dit et il voit quand tu as à saouler vous saouler vous saouler à ma tante vous laissez quoi des gens quand on est ivoire quand tu es calme quand tu es déjà qui le poil à nos yeux mais nous quand on a une grosse fille mais non ma grosse fille est pour la citoyen et na et ni on dédo et dédo. I will have a widow in your view. But I didn't style it to me. Ever me. No, it all comes, ma. C'est la parole. Et la parole est Dieu. Nous, le roi est mao. Nous, le roi est mao. Nous avons des roms, ton obéza, mi ton wa.
1: Pire quoi?
0: Et donc critique. Bon critique mi jide en le fon ekonomo pou e kontou le bi e son do suru mo fo fi enu ko ngbe o a ta go si yo
1: oui
0: mi en ta mo
1: mi a pere ton e
0: ta mo e bon mi na pio no vi mi ton le re jime de mi lo an no choisi me pou mi pran do fole me pou mi pran wa so le c'est très important mama pou de me ne le do se wa o. When a photo Benhamiton. Pull the men on Leno Zua, when a clank Benhamiton. Pull the men in Leno Zua, when a Tommy Bion Yami. Tabuchinga,
1: we
0: better put us, however, I saw it on Miawa. But when I can answer the team, you chauffeur. The chauffeur, why chauffeur, I can answer the team, where that's why Ganja. Fellow Emmy, Moro, I don't know what I was on Ganja, I'm out to the good, I can't let go. E ma cha cho do ye kuno na nda gbe me wa on na nu me ame a jo e no che do akwe no le mama e no na nu me a ton de do mo e ja e ton de ha o agent d'entretien on di bo ye no po ye me wele e no po bo cha jo a
1: ho
0: ye me wele we no po cha jo bo ka e no po bo ika ta wo chi ya
1: e ba bo yan e mo gbo ne mo
0: wewa bo mo medio kura so awe bo do mo medio lo di mede akwero ngo atu enu je azo mi kare mo ikwe
1: no ja jura kwero go town ite
0: e lo toji ti e me no do mo le e lo toji e we zumbo ni do mi ja so azi me o me ko mi kuna no me o do en peto kanji me o en peto de bonne moralité e me en peto kanji. Et peut-être qu'on dit à bas, so quoi ni on. Et lui, ta boutique,
1: oui.
0: Non, non, et pas sous ton coup de tête à bas. Bas sous ton, et le mouille le diable, et non. De ce néant, sous le lazon, non. Et là, dialogue, a moy duna e duna zuna de sun tuton a hosuna wuli e karuna hoa e duno yoro violence verbal e karuna e ba khunyo nwa bo yo no lo mai wa suche yo e de wa gbaga ndin bo nu nda bo mu ko bu bo ko bi a cho nda ko se a so mi a do ya mo ke ke an ka do papa si a me kama ido do si e si ho ya do a suche atun su mi to ko lu no ho to e wa to lu no no ja sa to mi wene e mo ngbe bu kan ji me ko yun na ya suche atun ko lo gbe je mi bi e lo telephone papa pura li jini mokekea amola sutu yo etewa eswan eswan nani no melo po adwa wa vetitan adwa moa ba sutu wa oduru sogbe ya ba ji jan e de te fini ajaron ti ko sogbe ya en papa si wen da to ko ni ara to ko mo ato ni yen po cafe ya en si zaza pe ya je dia bo le ko gbada ni oduru na o sogbe ya papa je kodo ji po e ve yun nu o be da du go bo pipe yan sa o a komenu asu
1: te kare
0: asu te yan pipe du o ra komenu e mi e o so di so ki te o e du ton lo kon to wa mran ta ba be ni
1: ko ma wa
0: e me bi o hun hun lo po lo so yan deposer ton sa sa e le ko na gba ki mo na ya wa do ye no ya ton je nkon sun o e no le ko o mo ayin de popo esclo ko se ni si to se ni ja de bu de mo na wa ho e mo ho to to mo lo ni no atun ni asu je jire mi ade ma ya mo keke so ai ni o bu in fe gbe o ta gba wa mi tu je fun mi ka be ko nle ya
1: ite
0: e ye ton ko e ka ran ko e mo de atan ton bi je ko ji be ran do honu o sun no ya so mi re bi o ho mi be mo sun na nu nu gbo ma se se papa ko wa papa ka bo oye no le bo se o tuto papa ko wa papa ka bo ti do me go e wa inu fi ho eni o mi bo me ni o di ko momo we na ko baba na gba fun do to o se mo do mi do de mi be ko mo ro de a de a ma jobo na no a mo ya na no ro de a de gbon eyan nu o ya bo mi do ho me si de no he mi bi bi we komesion e wa run bi pen gble wa ro finene ta bo chi ga
1: oui
0: bo de do run ho to ro nyi o a je won ya be agba to gble
1: e te kari
0: e ma te si gbo mi ni de mu asu ti eno se gble won e e nu da je me re do ma so bo da e si pa mi ti won mi du nu restaurant yi ko ka o du de ya be agba to e si chogbo mo ro chi che ya atun ode aso mo wa mo haide supon a bo e bi e je fo gbe pon chenu konu sun opo atun e be apanton bo bodito e be apanton bi bodito bo ka di to sun o wa constate o sun o ke mo ho me sin kaka wa do mi kuna yi o mi kuna ke bi o bo ma o bro sun o do no fo toko bo suno si mele do ni lo de academic ra ka si mi ton bi o atunu lo ki de yi bo mi wo ate abanu opo bo ba pan ton le pro ko me o bo mo re bro fi do est ce a to fi le ni ka da yi ali ji dimo ma o ni ma re gba si da mo cha yi bo ni we o lo me we na cambio fi
1: mai jole ke creo coreo
0: e do ko do papa ni we o vino suru vitoa di ka suru vino a no vici o vino suru vitoa vino suru finoa dago ti ga
1: oui
0: bo toton lo adura kembio yo numero to ma se a yo toton po don ton po si numero bo do de e igbon mi je bo kale zia po to ma lo telephone kan nu ero emi do fino kan e bio bo zia po to yi ton ma se en do bloke so lo sun ne le ti wa si ton le be agbon o e lo ze yon nou o, si famile de bo ke tona, e lo bi teti da yo ya. Vie de ton we, le vie de ton wa, e la so vie ton ibe we ya. E la ka ho vio vie ton. Di yo, lo sou si kote, lo yon nou si kote, lo akpa we la kwe yo, me lo kona je fine, me lo kona do mene so we. bo sunu won ka bi yonu won re su fi fa mi le atun mi na yi ta un lo akan lo pe to enu chiwa ma u ro pono e do pafe ma u ki ro pono e do pafe le vi o wa bo aje penu mi o de e blo e do bia mu e bi yonu o jere o e do bia sunu won le sunu aje yonu si hwe o bo re mi na jo yonu o do o They are dread of Binumia. Ed of Pipeton. Mauro Pono to Pipeton. A question of Kuno Be, Bure, my dawel. Ed of my dawel. But me cannot bam that dawel no so beaton. And your man is yelly. A year early, a year early. What on it? I see to yellow. They were made of poor gown, they don't look men well. I can't mobile there. So made your turn and they were. Tabuchiga.
1: Come your carriage.
0: Don't wait on him, eh? Totten the moil of a farm, howling and a broom, mammy.
1: Oh,
0: your tattoo me, but oh, my broom. No head blade beaja. No head blade beaja. My broom. No, no, you know, tell him, brain all. We have seen when all. My broom. Poor, sister, the Totten Ponon Top Pondo. I tell you, don't tell you a ball. Go sooner with a hole. And I'm on the water feeding. Era me bi no gonu gbo mamo a ina mo nu gbo ro fide
1: mo etan dada
0: bo nya do fofo si aswa si kwa bo chiti mu bo bo yo asitan yo asio asio do alo pero bonsoir pero bonsoir pero safa no safa be han registre bo konu mi Pero bon. Wa ko gbe o mo ro ko bi a. Nga le constater a bad man to. Pero en be chele si. De ma so yonu ya. Na yonu me chele. De ma so yonu ya na ero boro su. O de bu ma kai bon mo ne. A tun ko du nu o kon to. Bo ne yin kara bu go tun o. A kun ya o mo keke o. Ma tun ne. Bo ho be ka si si mi. Su si ho be si si ni ta ko chi ga. A fi ama na su we.
1: Huh.
0: A level of restaurant, I'm not saying. So no one throw throws in the room and obio. No one will not see it by any omen.
1: Who?
0: But who? Where was the little who came over at Pantolo? Coro Gio. I don't know what I'm saying. A contest you are on me left of all.
1: We don't send the Gibby balloon
0: back, Pantu Bodito. Bring back Pantu Bodito. A back man Bodito. Soon no card on it. No, is that for you? The idea can't afford that video. But for your love, let me come up, broke on filet, the idea to deal. Let me not broke on filet. They don't have it to a little dumbo. Have it to a little don. But soon on the young sea, or soon on her crochet. Bullet blow, resume of being totten bone on tumble. Point. When do they let you? When do quick points? I can't eat no quack. Tọpọ na poko do pọ.
1: Hanji.
0: E tọpọ na poko de vino so ho abẹ no so ho ja atun ko abun bro bro bro bro bro bro ze fi e ton le bro so de o yin pe a itan e tun. Ye to e tun para ni mo. Ye to e tun. Tago chiga.
1: Oui.
0: Bo. Nwe do mi de lo. Papa le do nu fi tan. E do so mo to to. Bo ni da se to. Eno imo no tonpo to tonpo bodo ye ino hoto ina mbala ni biro ko lo me mbala ni bi adu ye biro no to epa o zo ye bala ko so ani biro ati to epa
1: yo promen da kwa
0: eno ho en to menu e bi o ho en do erun pa nai bo fiere yon se papa Papa, me ka zomi ndi o juro mi ame. O papa ton ro. Ayin wa no asi to ipiropo a. E do ko do ro e. E do ayin wa ni ipiropo a, ayin wa ni tegbe. No ma ayin wa ni ipiropo a, he kan le menu ko do de di an le pe wan bi ni. Kan an gbe wan bi ni. Ayin wa ni ipiropo a ne. Un coup de foudre e ayin wa nu mede. Bo je mere pa mo. It of only you and you as one at Yama, it of Wayna, Wayo Yahweh. It of Wayo Yahweh. It of Papa, my boy. It on Jadon with a pond of Ville Wame. Don't look pond of Ville War. Oh, Fide, I kill who it tomeo. Any. I'm more a new one out way. Bono Pohe of you at all. Ene e wu tuwa, I ton yon wang bi. Li a ton bi, ton bo siye nou kon.
1: Uwe.
0: E do kwa do mi e, akbaza che biye si so a pi vofun. Bo sun wang ze mon to ton bo yi. Li yi yo, a mo fi kpe vile, yon do rezu mwen do. Awa. Fi kpe vile, kwa do a ton ton ton ton wa. E se nou fi kpe vile. Mama, do Mama Bejre. Fide numero minyon leo. Miwe espi do ko leo no do tagbana ta. Eh. Mi telewe, fiton ko akwe bwa, fiton ko raso wa ekwa. Bo fiyo wa so, ena se sa leo bè nan du. Mama akoblo kalkul tro lo. Mama akoblo kalkul. Katon vyo, si bè yin ble mi de ya. Fiton ko akwe bwa, sa le da ko fiton do aso men kwa. Bo ina chedu vi so ko lu ko julo ida ya o mama obe mi a tire ha vi chiro a e lo ta so to e to to zunye po ame a su e to ra fio si si ba yin yin a su e to tre e te ro ka bo mi da ra ta ro ti ka ka o ma ro ho ra mama mama ma se mi ki o fi mi to yin sun yin mi ma ron jase ko ri ahe wa ti yen ton ton wa ko do ya ni e tun o mo ayan na da fi yen ton a n tun o mo ajo an da fi ke a o ta ro a o mo man ka ro ji jo de ya men ka di o a me e mi tu mi bon e je mi tu mi bon mama e ja yi me ron ja yi we ya n tun papa ra yi we ya papa ro fi ne n tun a on ya vio sisi de yi de do kwe tongbe yo. Eze sisi e ni yo. Bule mo papa o. Papa ro. Ni ha de bon. A wa. Papa we ya utwi. Don we do mama. De bu chilo papa o a. Papa ka ken wa. Fi e do jime de yon dudu kome si jiri yo ne. Papa ken de me la sito ame. E do kwe jure bi ken de me ni ya. Bedo nou fi so ni jan eze chi jan bo nensi. A hande no no ro pole a han ro fi meji mi wa ni nu eni o de do e de o biro mama o fere biro mama o fere do mama an ko tun lo je a wa to mi do ho mo ko to re mission mi tan le ro po na ro ko ru ti emission papa ze baba ka bo ho fi so ro we ai o ho e ka bo ti ga
1: we ye na jiro
0: papa ze ba bo ho fi so ro fo yo gbe
1: Ganji.
0: But the young papa, your cablo, why not have it tumble in one hand by beholding for quick book for me? They told the whole caca thing of your sore mother couldn't be a whole of his other power. Me or the whole be men, the reca him, you are me. Papa, why? No, I'm boy. Tell papa, more for me, tell him where. I suppose he put one can be on me, I'm more the jinx on me. Era lele we ebi wa si aso bo du ko so gbe ya bo ho be ka si mi de su mi de kun ka yun o kun yun o mi nka do ko le je do din meji mi wa sun de no du ndo to ho mele o wa eto njo mi le de kon sa tre ni lenu asi mi to ko vi mi to re ko din o emi wa din o mo na du mo ko din o de ka ko ri emi o be si mi ta Nwen ka lo to di me si ko yon fiton di ba yon mi a ti mbe ebe ak, mami sou nye zeda so men. Nwen ka lo ko de nou e mi yo, mi le dok bini bele yon kanji. Nwen mwa kome si lo, mwen ete mi le nye mas ni kome yo. To, e mi wati yon ko be ak mambo di to, papa la ti ma, kwa jene, yo kwa jene. E lo akwe ya, e lo epi kou fwe yo. E lo a zun, e lo mi kon zun de bo tun yo. Amo ko me simbo mi gbo de amo mi gba sun me o It is to general demon, they mean the town, they may have any deal.
1: In a doctor,
0: a general. You know, if you are gone, may you make gun for P. You know, if you are, you don't know, Toto or Jimmy, the money.